0: Paga, mas tiki pa luna. Mitimpong notisya pabo, Aruba, na ang si Unicorn Awo, bupo kumpra awi, ipaga mas tiki pa luna. Mas fácil ainda, base compra, kubadata pensa riba je.
1: Yes, you can afford it, now more than ever.
0: Visita ang si Unicorn Megastore, riba Boulevard, of ang si Unicorn na San Nicolas.
1: Yes, you can afford it, now more than ever.
0: Paga, mas tiki pa luna, ang si Unicorn. Pabiba mi ho.